0: We had a great time yesterday. Our attendance was 392. It was a great service. And Pastor talks about grace in the gleaning from the book of Ruth, from the series Ruin from Ruin to Redemption. And the message was a blessing. Si Pastor na mention niya yung diligent pursuit ni Ruth. Ruth gleaned all day. Then she separate the kernel of the barley, a woman that very diligent. Amen. God doesn't bless laziness. Pastor said that in his message that God doesn't bless laziness. Grace doesn't land on laziness, but God blesses hard work. Gusto ng Panginoon tayo po ay mag-work hard. Kaya sabi nga ng Bible eh, whatsoever thy hand findeth to do,
1: do it with thy might.
0: Amen. At na-mention ni Pastor, di ba, Brother Jason, grace came because it is started with diligent pursuit.
1: Yes.
0: Si Ruth ay nag-work siya ng nag-work. At hanggang gabi, isipin niyo po yan, hanggang gabi, isang babae nawalan ng asawa, kasama niya ang kanyang mother-in-law, yet she worked hard para sa kanilang mag-ina. Ano
1: sabi
0: po
1: ni Pastor din, andyan na yung blessings eh. Kailangan mo lang trabahuin.
0: Diba? Yes. Amen.
1: Kailangan natin gawin yung part natin.
0: Oo. Kung gusto natin i-bless ng Panginoon yung ating business, yung ating family, ang ating buhay, kailangan natin gawin yung part natin. We need to work hard. Yun ang kailangan. Hindi i-bless ng Panginoon yung wala, di ba? Yung katamaran po natin. So napahalaga na tayo po ay mag-work ng mabuti. If you want the Lord to bless us, we need to be diligent. Labor without God's blessing will produce nothing. Yun ang mention po ni Pastor. Labor without God's blessing will produce nothing. But also, God's blessing do not come without labor. Hindi po punta yung hindi mag-bless ang Panginoon kapag tayo ay hindi magtatrabaho. Hindi mo pwedeng sabihin na upo ka na lang at maging Juan Tamad, di ba? At sabihin,
1: Antay na lang yung
0: darating yung pagkain. Hindi lalapit sa atin yung pagkain. Amen? Kailangan natin ng mag-work hard. Sabi nga ni Pastor, na-mention niya yung, sa isang teacher na-mention niya, nabanggit po niya, sabi niya, pray like it all depends on God and work like it all depends on you. Napakaganda nga mo ito na po isipin sa ating buhay na tayo mag-pray na nakadepend sa Panginoon ng lahat at tayo mag-work na nakadepende sa atin lahat. Amen. At nakita natin yung divine provision ng Panginoon. Isipin mo, Brother Jason, Brother Jasper, si Ruth, meron siyang daladalang 25 kilos of barley. Napakabigat nun, di ba?
1: At babae pa siya.
0: Babae pa siya. Gaano kaya kakapal yung kalyo nitong si Ruth? At gaano kaya kalakas ng kanyang katawan? Baka mas malakas pa siya sa mga kalalakihan sa atin. Mga kabataan sa atin. Si Ruth ay napakasipag na babae. And God bless him with 25 kilos of barley in just a day. Karaniwan, di ba? The regular, yung common na mga gleaner, na-mention nga ni Pastor na sila lang ay nakakakuha ng handful sa
1: mga
0: buong
1: tira-tira
0: araw.
1: Tira-tira lang yun eh.
0: O, tira-tira, di ba? Ay, sabi mo, isang dakot lang karaniwan sa kanila. Pero itong si Ruth ay 25 kilos. And because of
1: her
0: diligence. And also, Boaz. Boaz, na-mention ni Pastor that what make the difference also was Boaz. Boaz provided. Boaz gave Ruth yung mga hinayaan niya, makakuha siya ng marami. So, kung tingnan po natin, Boaz represents the Lord. And God used Boaz to provide for Ruth at kay Naomi. Wag nating tawag dito, we need to work hard, but the credits ay belong sa Panginoon. Amen. Tama, sa Panginoon, di ba? Kasi siya yung nagbigay eh. Di ba? Ginamit niya si Boaz. At nakita natin yung delight perception. Si Naomi, nakita niya yung na ito ay ang kamay ng Panginoon. The hand of God was moving. That the hand of God ay nandoon, nag-provide. The Lord, at na-mention ni Pastor how the Lord bless our church. The hand of God, yung kamay ng Panginoon na sa church po natin. God blesses our sacrifices. Tayo ay nag-work hard para po sa ating building, Yung ating block party, nalaman ba, Jason? Block party, uwi na muna.
1: Every night.
0: Yeah, every night. Uwi na muna yung walang asawa. Hindi, uwi muna yung may asawa. Baliktad. Uwi muna yung may asawa at maiwan yung walang asawa. May asawa ka na ba doon, Barry?
1: Wala pa.
0: Hindi ka pa kasal, ano?
1: Sana, may.
0: At nag-work. And God bless yung ating pag-work hard. At yun ang ginawa ng Panginoon kay Ruth. Nag-work hard si Ruth. And God bless yung bagay po na yun. At yung huling punto ni Pastor, yung dawning prospect, nasa kadiliman sila. Naomi and Ruth went through darkness. But, nakita nila na the sun start to come up. The sun start to come up. Nakita nila, nag-provide ang Panginoon, gumawa ng way ng Panginoon. Sabi ni Naomi kay Ruth, siya ay isa sa ating kinsman. At siya later ay naging redeemer. At nagtumulong kay Naomi at kay Ruth.
2: Amen.
0: The darkness is lifting, the hope is rising, at nakita natin na ang Panginoon ay kaya niyang ayusin yung buhay na nagka-problema o nagkagulo. Amen? It was Amen. A great message. Napaka-tawag dito, it's a blessing. Ito ay nakaka-encourage. Well, ito po ang ating susunod na awitin, requested by Jessa Medalia, sung by House Anderson College, Glorious, Amazing God.

0: Praise the Lord for our service last night. Pastor preached about focus on Christ. He mentioned that God uses men to lead His people, and following men is not unconditional. Men are far from perfect. Walang perfect po na tao. Kung naghahanap ka ng perfect na church at perfect na tao, perfect na leader, wala tayong
1: mahahanap. Doesn't exist, sabi ni Pastor.
0: O, tama. Doesn't exist. Yung perfect na leader ay hindi nag-i-exist. Our focus should be on the Lord Jesus Christ. Men can disappoint us. Walang perfect na pastor, walang perfect na teacher, walang perfect na parents, walang perfect na leader. At some turn from Christ because they focus on men. May mga tao na nagkikwit sa church dahil, ay, na-offend ako ni sister ganito, o ni brother ganito, o ng teacher ganito. Naalala ko yung isa sa students ay nasuway dahil magulo sa klase. At nabanggit ng isang students mula sa aking area, ay, ayoko pupunta sa church, napagalitan ako. Hindi, normal po na tayo minsan ay nakaka-offend, or tayo ay na-offend, di ba? Pero walang perfect na tao sa mundong ito, alam po natin. So, wag tayong tumingin sa tao.
1: Amen. At hindi dapat yun yung nagiging dahilan para iwanan natin yung race natin. Kasi sabi ni Pastor, as we run our race,
0: amen,
1: wag nating tignan yung mga tao. At sabi niya, we follow the man, but we don't worship them.
0: Yes.
1: So we don't worship men.
0: Amen. Sabi ni Pastor, the reason some people quit God because they're not focused on Christ. Mm. Hindi nakafocus sa Panginoong Jesucristo. Ang focus ay sa tao. Ang focus ay yung mali ng tao. Yung focus ay nasaktan o yung nadamdamin na-offend o ano man. Dapat ang focus natin ay sa Panginoong Jesucristo. You're gonna be in trouble if you focus on men. At merong mga pointers si Pastor na mention, remember the runners. Isipin po natin yung nakalagay sa Hebrews chapter 12. Yung mga na-mention doon na nasa Hall of Faith, sila ay hindi perfect.
1: Lahat sila ay nakagawa ng ano.
0: Tama. So, walang perfect na tao. Di ba? Walang perfect. Kaya kapag sino man naka-open sa atin o saan man tayo, kanino man tayo nasaktan, normal po yan sa buhay natin sa mundong ito. Pinagsama mo ang dalawang makasalanan, hindi magiging maayos ang result. Isa na-offend o isa ay maka-offend, di ba? So, nangyayari po yan sa ating buhay. At sabi ni Pastor, sa kanyang punto ay, run your race. People may offend us, but we need to run our race.
1: Kahit move na-offend on na, sabi niya mga Pastor, mag-move on na kayo.
0: Move on na, di ba? At mag-take na ng another step sa Panginoon at patuloy lamang kahit po na-offend. Kasi mawala rin yan. Makakalimutan din po natin yan. So, pag fresh pa marahil ay
1: masakit pa.
0: Pero later, mawala din yan. Just keep on going sa Panginoon. Sa last point nga ni Pastor, di ba? Reflect on the Redeemer. Focus on Christ. He is perfect. He is the author and finisher of our faith. And He will not disappoint us. Napagandang message. I'm looking forward for our service this coming Sunday. Amen. Anyway, ito po ang ating susunod na song requested by Brother Marnie Paraiso with a message. Good morning po para kay Bas, Kate at Bulma. Sino po yan? Pero amen. Thank you for that greeting, Brother Marnie. His Eyes on the Sparrow, sung by Beverly Hiles.